Kumusta at magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig sa ating programang Pilipinyana. At nandito naman tayo sa Radyo 2 MCE 92.3 sa Batters at sa Orange ay 94.7. At ngayong gabi ay mapakinggan na naman natin ang mga iba't ibang awit ng Pilipino. At ang araw ngayon ay Huwebes, ika-siyam ng Hulyo sa taon ng ating Panginoon, 2026. At ako po ay si Ninita. Good evening everyone and welcome to Pilipinyana program. It's your home away from home program to MCE 92.3 in Batters and in Orange is 94.7 and to MCE is out there with you in the community. And as usual, I will be playing for you a variety of Filipino love songs. And let's hear a song from the album of Sampaguita. Album, it's called Nosy Balasi.